0: Ay, marmar kasan si usawi na kapa. Hakawi na kasaka, may mayaw uthi, samancha panyan. Ay, maralusaka, winyayis winyaya patakiwa, hakani. Justi, aymar marcasana si usawi na kapa, istapanyan.
1: Luntataruja, supayao salkataina.

0: ma isk'aqulyu utkhana uka isk'aqulyuqa wali hakinta tana utulana uka mas utkhrakinaw malaq'aqalna gat utachut ma iqiqa ukan utkhasinaq ma awicha kwawichaqa ni apaqaliqtung maran awicha apachana uwihana kampi wakana kampchikaw sapurus utkhasinu kawichaq chachapaqa haya marajiuqa tainaq yuka mas wona kapaqa Puchana capio canacapa, marcarro que usara jaraquitaina, upaja, lohto aguichana, camaros niejo y cuna, uros aromasa, sear y sitan misturina upaj.
1: Ay, está atento, aguanaca, somacuchas y pajas, pacochicamaki.
2: ¡Catecha! ¡Catecha! ¡Catecha!
0: Sani wan khalsu ni tainati. Kwaach atain shakiha. Wara usheroha choka wataina. Ekit kayo kama choka wataina. Laka parusa ma wayan pil lupan tawara kitain. Anal chuksinya pataki. Ukat chak wakanek anak suataina. Ukam pil susaru mach chaka wataina. Laka wakanek tihuyataina. Hani uka uksaru apatapashi etes kanati. Nia kanda tiruste. Ha iya markan kasina ukamakinao.
3: Waka, waka, waka, waka, waka, waka. Paisu mata tito. Icha, waka, waka, naga alak pas palka ni hao, pat mis, misan tayo hao.
4: Ay, waka macha, okay sa. Kitis arka nakari tukang hamarakis.
5: Uy, waka naki.
3: Kuna, kuna.
5: Kaukiru sa waka naka manakis taha.
3: Ah, markaru, markaru, anakiego, algeri, anakiego.
6: Ansas nayal gaujita. Ma punchawi utkhane khasin hanja.
3: Ukat akawkhanani asinas kunas utkas patega. Kolyu kira kham wasar pampa kira kunja.
6: Pa kolyu nitat. Ha yuka khipa hankilla asin daja.
3: San chihalla. Oh kamas ara kirikha. Ma kakus kamara kisa kalf asi ukhakhecha. Ukat pi.
6: Siete. Even 5.
3: Asis haya tu. Ukat kira kire.
6: Yuka khalla kisinte. Nayaja. Hit hata chura mama kolka.
3: Ayo kolka chur siya tatu kama.
6: Kama wa.
3: Ukatsti ukama saraki punchinya ne kay.
6: Ataki ya ataki.
3: Ukatsti ukwa puncha weste warmi ustarit warmi tawak tawak hotarite.
6: Ukat kulya kisis tak utamilya. Tali sumi mene na ka utitoha.
3: Ay, ukamak saranyan, saranyan.
6: Saranyan. Kataki, kataki, kataki.
3: At kataki.
0: Uka hanun atakiha. Sinti naira kinakam isinta tanaw. Kamera kinakah naira ka isipkita ina kayukam. Haj apaka sumeruni, tsiar abriguni. Ma tsiar kawayur hat katatagupak sarne kirita ina.
3: Waks! Waks!
0: Hai pun sarap katainah Kala-kala hak-hakinaka Hadi utkhanat ni hakisa Ni utas hadi utkhanat Ma kuyuh hakaru hai pun tap katainah Uka kuyuh Hayat untataka Ma harang kamanaw Wich inga pasa Kayu na kapas Harang kikpakipuninaw Kaka kuyuh kamakinaw Hani umauksa umas utkhanat Ni pastus kunas uka kuyunha
3: Wira kocha Kau kita marah kisar tas kenyane hakak oleh kari kata mangkat out hit ukamarus uyuan kaharuh umat kalau wanita ukamara kisa.
6: Oh, hanya kisim tu kata mau kakewa ukah kuluk kipahang kira kisa.
3: Ah, kuat kah intis kal halan harakinisa kalai po harakisa kah.
6: Oh, uyutat kai uyutman.
3: Kut hakirik na.
6: Ukar kisa asin dah kah. Istat kampanha
5: Ispoisma.
3: Akawali sumara kita inas. Was kaktanis.
5: Dil halan teha. Ukatay kaktanek utahtu kiroha. Untate. Halukaya si nakaha.
7: Kipakam sananyan. Ukaw gitaro kaita siwata. Uiwana kamha. Ukat mangkasin hanyaniw. Puncha we kalyant pana.
3: Ay, por hanastan. Kunapitas, por tanita yung kunas manera kija. Ay, guaste kala, karita puntur na labit. Atan ka.
0: Ukaw taha, alisong magkaya siya tutanaw. Uyo na kapas, alisong makaweta, kuska siya tanaw kalanakampi. Hacha, hirir patrunaha, purita inaw kaluntatampi. Hats autaro irpanta taina. Kule kana ka. Uku inkasin ka. Uksat aksatwa uinkata pan.
5: Mantanis kakma. Akaw autaha.
3: Ah, pasandini. Akali mali sumitarakis wera hocha.
6: Kamaya.
3: Halipunina. Uyhtma utukan pas. Al alcalde no tapas ukama get mali kusapuniwa.
5: Kun samunta hicha.
3: Mangkatao ito ha, kung nahutsan ang sabstanis mo kapunis pal ko.
6: Halya, kisim ti ang chitaw mangkahmit sunin eh. Nyawa kayan tao kanyani.
3: Alimun turit mangkas.
6: Ha? Emilia! Chuy! Emilia! Hutma! Kung sukan luras kita?
1: Wira ko, chan ay agap tapinis payas niya takewa.
6: Hilat kalyo, Hutma.
3: Ay, ay.
6: Anas nung itaya mama. Sumay milya ra kisa.
3: Paison vera.
6: Pa kun churatam ha.
3: Ay. Paison vera hocha. Anasta, nata kermak uchisinya jehe umarun tayaja.
1: Kunti munaska tuknayaja, lukaniska mama. Hausaniska kitata.
3: Ay, paison anasta. Ukamak wat isumun aspajanyane.
5: Kunanak sumu humaja, lukataja. Nakahilataka wakanak suma paneha balilik na katainawa.
1: Yawe na kocha ukatran kuna sutinirak da humahilata.
3: Nayan sutihasti salvino ukan sapchito haya.
1: Ah, alis mo sutira kisa akakan kachay mangkant ma amir na kaptanika ukchay kamaha muskawita nagsaya.
3: Paiso
0: Naiman, mantana ko kichap hara kitain. Hakisa, misto mantara kinao. Hacha punchao, isit kama kinao. Ishikan ha,
8: sohina kama kinao isit kama. Rusa! Rusa!
0: Kansunane, sohina chamarane, sohina sumiran ukam kama kinao. Uka hacha punchao itakiha. Walo, wakita si pakatain ha.
5: Ukamawa, sum tok asip kuma, sum kucirt asip kuma. Mangkasa wali, sumaw mangkasa, mak asinyata keha, asinyata kisa. Salwin hilataw aniwatain bali sumalik inakpin baga naksa ukarit abharat ka. Tok asip kanyan ukamaha.
3: Ask kaya wira kuch iripanchista ka, ukatsti. Kuna orasas kolok churao kitata.
5: Hamla kisimte. Aruman tiw churao ka mama kolok ka. Ha? Ichaka, anastampi tuktasma.
3: Ay, ukamak anastampi. Tok anyan anas.
5: Tok anmalya.
3: Ay, chakaro ko, pero mo itasmaya kulaga anasta.
1: Ay, hilato, alis mo nags tuktasta ha. Tapi kulagas, humam tuktan kay munirik cheha. Wahis mo pong tuktasta ha.
3: Ukam sa pakitubi na ako kam pong tuktasis karakta.
0: Luntata kiha. Ataki umhaw kataina. Batu na ka, mayamps, mayamps. Bilg churas ka kitainaw. Ukampeh, kataki umhaw kataina. Hangiw, saitain ka kathana dek. Sapa kutiw, marta taina. Katatasip karakinaw, marta ukarak kitainaw.

Te kuchunga patayna ko. Ukawaran kam kulutayna ka. Kanka ka hampatuna kang sutatayna ko. Tunta na kasti, hakit una kala na kakitayna ko. Salvinoja, uxaxua, sahrasa, puerta y nakayas, como jupajal nakatayna, ala lo queja now. Ukawich o canyotayna, wakanga paranyotayna, ukas uxaxal halnakayaspa, ukama kulu pampa halnakatayna.